0: Kanta, Nali Hari, Tadalamay, at Marilang Malay.
1: Why? Sigulay sa Jalay.
2: YFM, Sigulay sa Jalay.

Nama memimpinuan agi ingat kaku dia tu. Ukai kaku tu suba dikumenuan sita. Hidup mati nuan sikit ngai begunaku.